babo yau hama abu tsarin mere ta ni chani ta ta da kare bi ekon wana isam binaculars radio ani ebi eto keza kadi kare le bi ye keke ni obu sanu bla o ma se gbohun gbon do kere no yi meta do kere san bi se ameri uza nala de ositonia uza ni kere uza no kwa reta de kere o mi la utania me jom se gai me nya ta do kere nya elena de egma na to ta na u no gba no si opa nya ogbon o ma na to ta elena pe ni bi lo egben o no gba no se opa nya ogbon o na ta ma ngi ebi Jesus Christ o juri ona gura ke ka oto pere no se a ona pa noki o mi mo no ta mo sa ni o ta mi na to ta elena e wa ta no I ojebe ni machi ona orivi eni ara ida mo sono bla pa ni machi edede ma ka ta e wa za no gbera ni

ya ka ụtọ kpere nzi ya ọ na mkpa n'ọkị onyem ụnọta nwesa onye ọta m ihe na totali na enwetanụ ojebe nimachi ọ na oriri eni arụidebụsonụbla kpa n'imachi ededi ma kata ebe ụzọ anọgbere anyị gee jesu kristi ojulu ọkpanobidi ịkọsị nanya ọkpanọ ọgbara ke ka ụtọ kpere nzia ọ na-akpa nọ ọgbara akụkụ ọmanya na totalina bebi eni ebusonụbara mụke ị na-ata edokere iri ebe na ifo na se igbe leta na ogbe ji efishans ye jizọs kraịst ogbere ahịa ka ụtọ dịye eji chike ụtọ n'ebe ụtọ den kpere nzi a ọ na-akpa n'oyebụ ọ na-ahịa ụkwụ egedeọra da eji ebo ojisonụbaaeta dokerebi ebi na apostos reta iri ọni reosonụba kpa n'ime ta eghegi mara rijoi ọ na ọghọ n'ozise n'ọgbara ozise n'ọbi ọni reosonụba kpa n bebi manya nchọ elena jesu kristi gere gbere ahịa ka ụtọ ahụkwere nzi ọ na-akpa nọ aga ụkwụ nọrọ hi eri na sikwe si na ya ewe uu kere nọrọ lebeko mkpede lebeko n'okike macho pasova ị na mụrụ tara aka ya na jesu kristi ọkpa n'obidi ọ na etai jesu kristi bụ ayị ore ka ọgbụna jos nọ

Omonami village wo chan age to ba gbalo egbe ni an fi munu mo yo sesi e si we go bodo we ka ti won je ta do alu ye we ti da be yo ni e yo ni egbe so wa munu mo yo sun ni fi ya ra munu ni ko ko kan ya ba re fi wa te je re yo ni no ze ano ze no ri bo ge e wo ni ria we da to so ba ra me bla so ra me gba ro no to no se ma cho na sa ba mu gbole ni keke e wo so ke a ri ya go ta ki ja me e wo ri ko Oye, da, me voy a andar, no sé.

0: emi na ose na dalu bete no jere na dalu fi oto ai webi ge emi no na mege na ore asu na cho chief mk wa biola kata ege osu be no alu iwowo odata ege ewu no sema emi gan toa igbe wa furu ewu no sema ge otani bani taege ni o se ewu osu nu nya emi gan toa igbe wa furu ya emi boze wi ewu na ye yoro yi ogbe na no ta na cho yi atarantos Vasilios Iroreta vi ota no sero non si vanno arrivo non si vanno arrivo enti ali kira kumo betu kumo no ime aso bete be avi uge edu bete no zine nini wukhan iwa ibi o ime no jara da suno kutu ukumo na mie kutu igu o bete be o ino ara ya uge edu ibini siti o ime no jara da suno ukumo no sero eda bedak bare eda tuyo a de ebi no ime igwa do na mie ake asyon vi ewe no se wana Raja man leke no kumu ni serio, ke, o kumu no serio o ahi. Yeso ribo no ayi itabeli mi, yeso daribo no ayi tramado, yeso daribo no ayi dazepen, yeso daribo no ayi kudin siro biro ke, no kumu revunji lewekbi rachi. Kudu kumu no bumbu iroi. Onlogo ni mesweli oni ni bombo vivi no serio na cho NDLEA, National Drug Law Enforcement Agency irekire tu amdi. Ee gwa na namye ake alu ibi nwa chonye nwa keke. Ore asu mawa. Ada yuma lemi. No mye o mwagadia ibi ulogo no serio. Ora ka abi ota no serio. Ge ibi no serio. Ibi no namye o ibi nare mye o kumu no ibi ake asho ibi no semane ono ziva no ribo. Ono ziva no ribo. Ota wane kuno semane jirea o ibi no kisu nu. Oto yez dosu waibe leji wukada yi waibe. Oki chemi na mie koku ha itu la sere ne diane ra wonre chon chene ne wa gbon dere ge oki chemi no du wa oki chemi no fem we ne wore na wa baby emi keke ge emi no sero emi no na mie mi United Nations Children's Fund eki da ta da gbare ge o chemi no re gbe tu no re agba tu emi gbe na re mie ge na o emi egbe wa fure wa baby ni wo kan yo eke o eni Onu logo UNICEF. Ida eche ta ege. Ebi no sero. Ebi no na mie. Awo mie ebi zesu no okichi chikeke. Ona anya wore alo alo. Wachiri alo alo. Ebi afure. Ahoni ebi dumure. Sunuwe na. Agbohan agbohan bono ke. Agbohan ijene ke. Iji rewekbe. Ebi no sero. Okichi ebi no rekbe. Lo rewekbe. Ede to ebo munde cho eke na pa ke. Woki egbora. Iji rewekbe. Ebi no sero. Ebi no na mie adito wekbe. Nare jaje ilu wanya. Amde azebu okichi na mi aira sabolu okida yi anda kichero ki efo okinorabo. Yuhe sa na umasar mawi esa banakolas radio jai nanya. Meno ovyo wamuno seba orisio sele ovyo arwa madia jivale vay dino li wafrika zobo ujo yi waka mayo wabu.
1: Ayeke na muno. Apea kwa mozo no furi jizishano nkana o isamba inukulas. Eba ininyinu udu kundi nkeno kwe sena no. N'ihi na asị nke onye na-eme ebe onye na-aga ya dosa ntị naanị ka ọ mara ọkpa na-aga n'azụ maka ọsọ bido ka ọ mara ebe ọ na-esi agba anọma.

0: ni obo sanu bla on ma se gbo hun gbon dokere no yi meta dokere san bi
1: Africa, praise the Lord
0: kana to talena pe ni bi lo igben onu gba ze pa yan ogbon onu ta ma ngi ebi Jesus Christ ajuri onu agura ye ka oto pere no ze ona panoki oni mo no ta won sa ni o ta mi yan to tale na e won ta no I ojebe ni machi ona oriri eni aro ida mo sono bla pa ni machi edede ma ka ta e wo za no gbera ni ge Jesus Christ ojulu o pa no bidi e ka na se na nya o pa no o gbera je ka oto pero no sea ona pa no gbera akokun o ma yan to tale na baby eni ebo sono ba re mo ke ena ta e do kere bi ebe ni po na se igben letter no gben ji Ephesians ye Jesus Christ ye agbera he ko to de ye eje se se se ke to na ro to then pardon there ona pa no ye wo o da jo kun e gele ora de ji ebo ojo sanu bla ya ebi ora ta ere ora ta do kribi ebi in apostles retire oni ira o sanu bla pa ni ma ta e ye ye ni ma re ri joy ona o ko no si se no no ba no si se no bi oni ira o sanu bla pa ni baby ma ya jo elena Jesus Christ gele bra he ko to an ko de nze ona pa ndo a ko hun no re ki e ni na sequence ni

tetiti nwa le CBT maka ule ibanye mahadum. Ebe a ka akụkọ ụwa ka ụbọchị keta na kọrọnụ. Daalụnụ maka ige ntị.

0: wa Reverend Maurice Mondi o je ko di ninu yi pe gbogbo ilakaka awon eniyan ni Olorun ri ti o si sumo won pe pe ki debi wi pe won ko sa fi oro Oluwa bo awon eniyan wi pe ninu ife ti Olorun ni si awon eniyan ni iku Jesu lori agbelebu ati opolopo awon eko eyi ti won fi ko awon eniyan latari ijirire ti Paul ti o so wi pe bi Olorun se feran wa to ohun ni o je Jesu Christi na si wo awon eniyan papa julo ninu lakaka won ti o si nawo ofe to fi ran awon omo leyin re lati lo ma se to awon eniyan sona nipa ihere Olorun ati lati fi ife han sira won ni gbogbo bikibi oludasile ati oga agba fun ile ise Skywise Group Elvis Abuyeye ti so asoye wipe ile ise awon ti gboregen jige papa julo lenu bi odun mokanla ti awon ti da awon ile ise na sile wipe awon da
1: choose the style Afrobeat fusion for energy.
2: Include traditional percussion for cultural identity. Platforms,
1: fiber,
2: sound better.
1: Or local Nigerian studios.